good. You la tebuk tunga suka si mana kulang motor tang meti luka. Ulumi kita kujun kuang lak ti logo. Ubang aku tiu yang lisan ala biak Jamie kaya ti logo. Ila tamani ano ka luang itu ni nila sungkalak keluar seni lute metok kasi ane palat tu ya magetok ipasay ila ano kujun kulo katok si mama. Nila sa katak tu nila mana palak tu ya magitul lang uyong ila na alat tu api tu lakot 925 kasing ngan tampanin niya ng metiluta ito nga sutiya kasi tema ilin niya pin nila tamak ko nga sana titi si yung may matan ila maksutiti ya kato dilo tay ko la ang utaya ila sharp mo na kato yung sinutin na ni sana titi si yung matutay ang panita o kikita na yung ilaw katita na paso ko na lang may katutay kani maksutiti kaya nga yiga katak tanga to sabi niya kato Amalo tamani pinaswaga sa kiyatin ni Tana Tabo Abutir Tabo Liatid Logo Governor General Mary Simon to sa kanong niya Liluta Temi tanay kagupi pala yulo sa kinguyaw at ni Tana Kawisa Lotok inyutito amalakalo natin yung nerilunin

0: Mga api kay, namimute ko mga api, kisulirin yung mga api lo, kakakain ako.
1: Gini ko nilo siyo yung akikita, namimute ko yung but inuni ko yung hamat in Ontario me. Ay, anak-anak, puwalo kaya sumalaw suman na atay sumani eh. Nadya rilo ni nga taon na inuni ko yung ilinia me kanaya teole tunga kao ni tuwa teoloa ni nasutiti yulunga.
0: I jini tapani ilin nevi te ma maksuti ti uti luti ki soli opa manga zaka ammalo ilin nia tuli mano tuka nga papataman na sana ti tikatan na kaya
1: mana ilin nia tini kama batunga kindergarten ni pigiatu grade 12 mo tikitu ko
0: ki soli opa pisili tapani maksuti tikata ti luti upalo kan ki sutui nani ila ilin nia ti luti
1: Miki yo tauna se ela elementary side meutakului pejare kinna sane pilegete pataka akko ange jo thona se makuninga poalunni trap side nillo sana tiga junna sagabattaka tisinni amma bevo gayanni tenna coming hila carbon slippers unagatto so nguvatwe te metuna high school ange jo thola nasute pellesi majakka Pigia to grade 7 and 8 me to 11 and 12.
0: Te male ilinia te tige gabi tamako pigiare re mato bolo ne ilinia te lui. Pigiare to ni kisutui na me opinna si yung umman. Te mako alo kano takun na pa pigi te ma pigiare re mato.
1: Opitu kulo watu hovetu te angaka ilerai gami pigiare tamini. Ema ake khanagi angaka yoba mato.
0: Te malo kisutui na sana yang ini mga sana ni atra imen ni atra ukakka ko bit ana ne ullu kila alam me ko tem sana palle ayu kisuli ot mga pigit a jini
1: a ime tune kisingwa kulune sana ti semayak makwa me ki yo tauna se ang ka yo ne atu ullu tu na ullu ka ana na ullu ngani tune silangata amuti kulue atata se ut mo toga ngani me sana balleng amnalam mejwe father's day mo lam mejwe
0: ila taman nale khalo ilinnut tamakko ini pekko singi tamakko atotta wala ngata inne bilkulu ilu tamakko khaw tamasi uti wala ngata ullu misul atotta wattu ti te ma inu ti tut ili se ji uti lu te khanulle taman ilinnu pemmari uti gebio
1: poego ga khangena te wate o atotta ila manna monun tikitto atotta o khattu we elenne ati yetegina sola pomme yakka tabba wenna jangena ta elinga ge khamme matatta tamakunanga
0: ila unika sinna pakke ve te ma ko e ma atotta wala tweet ullu misula atotta o khatta galo atilluge khanno Wattia ko atutto kautamasi uti ka jau walong nga tali. Te mauni ka sinna pakkivit kanotto ulong mga ta ullu misuli ilangi atutto katta kalua tilloki.
1: Ilangi no akko nunga pilo ato angi jutau na sano nilia lau siungu junga. Kautamangu ngitu kalua.
0: Te ma taman akku ni alo kakagui 20 years unga tano te ma inutit ilai maksutit katta lakabi ini. Pekkosi kulungi ni ilinia titakata tuti ilinia vinnun. Kanu leut jere se ma viu ka taman na pivale ko te ka tanning in so ko sinu ta bani lin ne ka ta tu non
1: ne pivale to pi jo ko lo ka ta tu we ri ge ga millo sana mene sana le khu mane sa tu na ka ta tu pi lo to po lu ne pe ja ge ga ga me em mene o pe ge lo te ela ja me no ka tang mo te me no ke se me no sana jo ma ga me ji we
0: Takko oli suosi, takko ilinnia tippatti tenilaak. Apikko se kaja me illegi jakaluanga, tamanna upinneks. Upikusul niimmini, upikusunnek, pimmari ummat, ilinnia biu iluane, piluattimi. Tamanna lakana ujjeriluwa kattakri teema, upikusun niingin sakkejaale kaimata, ammalu ilinnia tittinere vatteet, ilinnu kano ippinnakkappa tamanna.
1: Kovia supportunga pisare rai mata angaka ye kolole rai mata upigillu ve nille utine satwe na patakka pisare upalle tuinna tusi se bolle pa ke sutwinna me pelere ge rai gatta pitte ta ute ge junang ennatta ele palle ninge malettu ve emmene na ele ne pelere junna sa khatta to
0: ila piyung maningit nalunakunne katatu ilik pale maningit ilangi lukayu sejakulu patuti tabani ilinne akunne galwatil lugi tamannu.

0: Tänään kennattu Daniel Kulula. Teema oli kimmerummi tabouti pakka. Hätän jättyti. Ileja pallo piruaktumi. Nuri äänettöönguna Gini pallo. Innari joka toi teikani kimmerummi. Kauimani kattiarmimma amilirinummi, krisilirinummi. Adjigin tuni uumajurni. Pigaarniarummimma uqausirilluni tamanna qaruimaninga naalakennalorlavu
1: soqquigiyarnik kisummik miqsornikkulluunni qisillerinikkulluunni uvvaluqanno ilinniarti taujjuttigi nga nerpaarilaorsimayarniluunni unikkaaqugarraarlutti
2: eratsia uminga de pigaqqaaru taharamammarilertunga makkoa tiriginnia nijualuulaaqsimamma khattalaaqsimamma uvatsiaro tirunnainermi ikayo katsisaagarappattunga ila ammerinerasuuruqattali tiriginniani tiriginnijirigaigatta tiriginnia nijualuutillugu taana sivulliutikainnerumatuinnartara tiriginnitsirin ammerine taima auto hattani kalo waktunga de amme re hata hattani migama tama ko siuti gulungi hakkola gulungi alittu taire madu chiaktu gui taima tena so hata hatta lakshana gama tama sibulli kitu maktaga am illa tirigenya lidu paro lakshana matechumani akhidu nidwa anakku kaakidu meungutillege akillerni lahattaattaavani parisikkununa kiviangala oksinamma taavan nakillivu taima tamakkoa ima tamannaki manna hanikka sinagalakulua khilatsuk sinammakilattuku tappunga siggungano siggunga oksumitiluarniangimma huinidu aluukattajimmata Suara huina hatta jumata tirganni alu jipaaru tillugu. Taima tamanna tigiangau tigigara lauksimammi jaga tirgunnaini panuktit iga. Ima ammi rillunga, ammi rahata ullunga. Tamakko alla makkoa isigakulungi tirgunnasi aktugi kukunilli alla piidaqtar tayla hatta jammata agalu ammata. Maannali, kuwa hanukiyata hatta ila tushaw magalattalug mili. Maanna uluqtillugu tayma ila uqshimangittunga. Kuwa tamakwa kukirulungi, isigakulungi, nakataw hatta aqsib. Kaya haqqalla ila uqshimangmili ugaluan. Maanna kamalilu hatta kunni gati. Kuwa tamakwa tiriganniya gapi. Tamani lipikisanniya khasung paru khattayu kalu amman. Tai maagari tikisanniya lijuwaru tillugu khawajina saattan mahatunga. Inpa khasijuwaru khattakun yaku tillu khanukkiya.
1: Adjigingi tangani aktore akakipan?
2: Uno tabbo na najuttugu najunna khasungu gottai maa aggatinyo kamagillugu kaulik ka tamauna kaubattugu uno uno nalias nalikkaangu nalikkillugu suungummiyo hat suungummiyo galo elni kise sabbu rahani gulu agu taunu ngare ma najo hat najo taktugu tema alla li tema gasu suungummiyo nga hatta sumajo nga najo tugu hatugu taununa nalikkaanga gusiinnin marittugu tabbuna anipittakho taanna amikuloa unittugu taanna lupamiunga taima tiiliaritsiakasuaktugu taima hattaliniummijunga jutsatuugaigamalu balu jutsatuungigaigaluakama
1: Tak tana okakau kavi oasak logo kisumik atokatak pe oasau temig lunin.
2: Makua nuzak pin na oasau tibi balak tago man na nuzak mo ima tay mete mo atong aso kung may mo sugala win na kay malo tay mete mo at wasa tak kung abalong nip okto yung sumo yung lete ko yung mangi tay may tumuwa sa takha ang malo niya hong mawit luwit yung tay ko hitin na pati yung mata tay may tumuwit at ko yung mupit at sila rilo ko sa lawak yung siya kakto ko tay mapiyo si siya paro mo yun kamagit sa pili luwi kamagit sa pili makiluwi in atay na minaksa naman yung way mata pero na ili siya para mata wasak to man yung nito eh ay may takho taman na ay maga susung ko ama
1: wag asoy no taman na to sa kuminati akto ila tirigan niya ni pekao katak pasuri kimmerumi.
2: Eh, itu kan dia ni, nunalim waktu, tak mungkin nunalim sendiri lah ni. Kau tu sah lau lapan ni jom aku tipu kalau. Tuh kan dia selera umat, kalau sejak si ini ni jom itu sah lau ni jom aku. Ila tak aku hati jom ni jom tau mana orang jujur tu kan dia kalau ni apa ni. Tahu nunggu elok kalau aku betul ni, teman aku meyak tu kalau aku. Kumiyak tong ikalo ko, rupo ka siya, may nubi ila, sinipakayak ni po. Sige ka niya kapi niya, tako kata yung ba yung tao na ni man na kuro, upiat siya.
1: Arane, taman na to sa kuminatak to, tiri ka niya, jiri ya reksak, jini, iliti ba liri po gulli?
2: Ilin niya bimili, tayo ma, najis tuar ulung orang tempoh nak hani nak keluar gua ane si langal lewutan nanti nyekinga tapi tu bukan orang hot terjadi langi tanah nyekinga keluar ane dia hamba tempoh nak hani keluar
1: gua
2: hana tapi mah tanah lew tu kan ni Allah pemirwa ibalo hamin ban ibalo cewa pakarun ni tay ma pide bigilo hatta jin medong helan nikko tiwi tuin naktuwe pamyong tay balong mi ibalogum namin nata
1: oh taman na pamyong aning ngatutoa
2: pamyong aning ngatutoa
1: Tukisin at tertu ti jini kitirinik upengako auyakut ukiaksakut lo at jigingit tuksaung mataan na kisit kanukyang ay ujirisi mayang ni unika kanirun nakpi.
2: Ila manna upengako upengaparo ko mamagzawlak siluwe pilang ni tuparo suung mata taman na ro kasi apya kayo paro lakto ni mamagka paro lakto tilo taunong hampatong niya sa gawin nga ro man taunong pichaw nilo ang min makikalawak tilo uli man na mamitusungo mi kata mamagka mi natin ni tukisitya itchaw nga mami nga ni tamatso mga tayo ma hirmuk siya lang makikubo tana re kasi na picture ulo ang mga kailangan wakto ko picture ulo ang ipat mamagawa ang ituhan open nga ako man na mami nga mamakisuokan ni gati ko tamani kinna ko may mami chusuong ni gata nire lang ang luguli makuha open nga ako iguli paro yung susuong mata makuha tigga niya rin tigpat tutiang uti niya rin tayo ma tiga rin nagtakasuokan lakiho. Tayo na, puso mo yun. Mami nga nini, puso mo yun. Mamaktuparo, mamayapya, tana, mamagkapati yung rakilo.
1: Tayo makay, kano tuin narong ila, bigyak si makatang matatakwa inwi ila, ang ayuklunik sa kitiri lirang at Ukeaksaango yo kisuksareo luti kising mi ungna tareo imang atuti vak.
2: Atuti vakio so. Allah li taka taki sulaw mo yung haro si vak sulaw mo yung malapin mi hai chiga yung ma ugduga ya mille. Ungo ang inna taki la tay main ni rin na ulala silo ungo ang inna nakwerok si magasilo tare yung may tikay ng mga kung no ang ina. Tayo ma... Ano? Tayo ma, alaw mo yung mga... Tayo ma... Parang itchal tigilig ito, kung natchal tigilig ito, yung parang mata. Ila, to kung litsikay na kalari ako sa yung mata, lang nakulang alaway. Maan na, to kung litsikay lang ang kalawa ko, ta kano itchal ko niya kung yung kalawa ko. Takwa sa mga duwalulong na yung udyuga ya at yung asak udyuga ya ina. Kamakwa man na malaw na kakapiro na nga udyo kan na kaya tao na kakapiro pan na kaya ta nga ang malukoy ni takwa kupilyaw siyong minmati kita mauli yang sungguh mahu ini takwa hupa yang lukit tapi nerupiah tengah tanah rumah langa tanah lima langa uri kita cengi ngepangu sungguh berlai yang menyumiyo atau macam orang hati lego tapi jangan itu kanu kanuk ya tapi jalan orang kalau kita tak tahu mana kai kisian ini tiu gilu asa hupa yang dia ingat gilu lego apa kai Udyo minapin na hai chigaw lunga. Malapin na hai chigaw lunga. Matay mali. Panok paliyat yun na lang alagiri ko. Imitay ni siya dito ko. Ano yung kain na kalapat ko. Sila lo walat na makakatal lang. Man na. Sila lo. Tawitay ni siya dito ko. Panok paliyat yun. Ito lang yung niyo. Saan na ila. Ila. O kakain na lang nga. Asibaw kayo may o kakain nilo ako may araw may gama udyo to kakatak to may niyo walang silo ko to sa gama ilangay huwim may pinyak ko nga ingay rili ko ma aso lalay chisita ko nga huwim may kisingan ni sumalong o kakain nilo araw may gako looking at and I to your talking in the nothing ta kissing and the people my room a whole looking at the people on the Kaloka and all Mahanan in the yard talk home or hot sang along the Rama talk at the Pijau langan ni patu pihon masih umur mama tu masih jauh wajib sama tak wahui di mabit tau tau nani ah upati nanti mikchan itu tan lalu kia tapi ya tetap na si tamau rida si umur mama atau macam yang ulang agai ma tenang ni takko
1: una regini apa kategori yuma sekalak logo tan nak esen Pani lirti lugu tukirek sa pionir sauva?
2: Tukwe pani trisi apet trisi pani lirti lugu ima pani duak to alo tinnago sik gyanyo sa tinnago ira uiri lauk se mamme yunga ta ima pikitakalang ito nga pisiani iluani kisai tukwe khatta se ungule khatta manna Hayat suhang ani tukit talaw si mami gama panagatakapin na kisin ni hayat suhuzaka uhang ani tukir loo ilali uwirilaw si magalawak tunga tayo ma ilo ilo ani tukit tuwala tuinaw si umulog miyo umaan na hanoy ganilu ila tayo ma piyumin man Saan na, dito siya raw si Mangita nga, hayok siyukhanan ni Tukirlugo, kitulis, tiging nga, pero naksakyo na raw si Mayo. Tukilang alugo yan, tukilang alugo, iyo ko sulong niyo nga, ilin niya rin niyo walay ko na tao, ilin, takan na niya katawlo nga. Una, tukilang alugo siya, Tukis itu waktu berlainnya kata ima tukis si takut isi jamin, kecil bisa lagi jamin. Ila nyobir lah halui kisi mak bulung ni tengah sulung ni nyobir lah kasi tabung katil halui tukis lah halui tapi mati untuk saya mima atas itu makan halui nyobir lah ngerai sejak itu. Tama ko inyo tinulo na ito na dyan mo tutumitilo nubiulak to ko. Kaya ma tukilaulo ko uwasat tayo ko kinipaw di bitya ka lulo makikalwa lululi kaya ma tukilak siya marasilo ko uwasak lulo tiyo yo uko ikko Ato yung nagsara lahat na kami ang mata. Uwasaw ki, kisitsiw ti yung nakakalila mo. Kisitsiw yung nangwito walo. Ato siyo, walo ang min mata. Teko, pag kitigwi, ikakulok siyo ti yung nangwito. Kinaksiw ti yung watilo. Uwasaw ki, huksok tani, puli. Tayo na, uwasak luwi. Tukirik si Malaktin Lugo. Ima, kutakti siya magalo ulit Lugo. Taan na kisi, uwasak yung matukirik siya mayo. Kutakti si Malaktin Lugo. Ima, ituyak ang lahat kutakti Lugo. Tay ma, ilang igum na yung ito at yung medyo. Kutakti siya na yung ito. Kutakti siya, yung nga lo, Hatta yung medyo alaman na kulo dito. Tay masalo at sarti niya ito walang makinisik ko takti-takti ko taan na mit kausi yung kami tukik si Mayo, wasak si Mayo, panik to kisi. Kamagiin na kulo ko, yung nakta. Panik pagliyan nilima nga ni kamagiin na kulo ko, yung nakta yung Mayo. Tay mawe ko na kulo sa Mayo. Kamari tiangin na lugo. At yun na, tema, salwa nga yung apiwala kami, taan na, tutukaw lugo, panak paliya yung, uluhat na makilat lugo, sa sigiyasit ako. tanna tema piogunna na samme sane mo tamana sina atulo aga tu jan ni mga tu goro sina sivan lulu goi mai li da khatte jum ni go khiti na ro win ni tangani khiti na ro win ni tangani pe gi akha lu go sina pe zal lu tan ma akha lu kai nan ma lu go
1: teman na piang nang nasa
2: eh ta na khiti ngani khiti nga pe bal lu ta ro ga kha ga ro khat ilu ta ni sa na sa lu ni lu ta na ma ut tu la ngalo go
1: to sa ko menak to enung ne ara ne jini o ka sa ka kun na sa ka be ila ang ne at jiging ito ko ro ya rong ne kitiri katak tu ila to sa katak tu tavuli o enak tu kak tu sa o ne ari vok te ima
2: tan lo kisi api tan na tau tung wa katak tabu utu lang alag lugu chut chut chiang lo ta kan na ma chok tinga ni kan na chok khong ta san ya ni ma chok ti ta ro ta un na ta ko hau ji chak chiang lo we chut chut in lo go khiting a go khit chong lo go ta ma u to hat ta so ngum ni yo ta bo nga ka ni si wal da bo nga
1: we a so ta ma ren no gle di ni a ren ni
2: e a hai la
1: tak ba wo te lek patti git tu sak be gi kan ni yumi la re patti gi nai
2: a halo na hanu ni kutta tu sak hatta ta tak

0: ei tämä tämä novengaktion on ikäkään jättää tämä kuolo ko suvenir tuja mä kannan makkia kuutuvaa tämä on kuutuvaa tämä suvenir tuja juhlaa Sufit jaga luar. Supuyo Allah hamma me soat tokalo sama ne yumme yo karo ne supuyo yakko me hamma me ito ane un karo sama ne se me yo hamma nga go supu yo yamma go supu yo aro nga supan nong me yo tokalo sama nong me yo go e tamat ya un karo yo me yaka supu nyo se yo lo tamak kwa ko karo yo ma ne yao ne akko chane ane Lopisong mata inway sung malam matupunya kani paung araw puto kisu araw supuyo araw lutik uya araw nilo tay matuiga yu araw lutik tay may sung mataman na ko supuyiliwat na tuayong mayo tamat ya ukosyo kung baka upang ngasyo tamat ya ukosyo kung baka itamak ko araw tukulo itay ma taunong kinabalyari at tukulo minman tamana nun akulo kinabalyari at tukulo minman tay ma kawasikulo ng usuman tukulo itay ma nagtya katanay at tukulo tay ma kinabay at tukatanay at tukulo gibo tukulo itay ma aupalay akulo ng usuman matawagulo ila aupalay yung usukata Ongelman, apale, ongsur, megatta, kubeso katta, kaja katta, taman na kaja ng tuwaroman, upang makulong, nauto na kaja kaja ng tuwaroman, taman na nunabot, ila, taman, ako sa tuwai kanya taka.
1: Koyen na mila sa dosi.
0: Koyen na mitaw, tapakulong po siya.
1: Udo katta ng akuti.
0: Bye.
1: Bye.

0: tutta vimmik tutta sigigosi ullumi manneliot 4 2026 motillugo aliobunga santilo tappanittugut taimali ullumi pita ittukallak taavangat povernitumi pivallia julleritillugo tusarfigilanga jabut ammaluit passak ohalaorama taanna pinasuarusiulaujumi to saksaulo yumi yugalak to saksauti gella lakna aksu Charlie Watt tana ko chamyo governor general mot upige yogotita lo yumat tamatsuma mitsanut ammalo isumagi yaminik kavamat saleonimik tamain lo canada iloani ka okiyoktatolo nunakchu okiyoktatohot ingani Pineak niyo yung iso magigyaminik o kalimatilago to sa halangayabot. Sante.
1: Makayalok. Sila ulit ama nunayimi kukta kapi unok nubi akapin nanayak tayo kung nakalo ni Gowan sa nikilo unok. Nubi anak nayak tayo tatsuyak pala yung unok nila sa nanayak o zero mitilago. Umiyoyak unok nubi anak nayak tayo mayo takaw nikilo mitsana nubi akalo ni Gowan timisong unalimik Ano kaya nga kasulangan niya tayo yun nasak, nila suni nga zero mitilawum. Inutya unok na wunang niya tayo mayo, ang lahilak pala niya nun wado kawalak pa sa kini umiksaan eh. Ano yung halo ni Gotuan Timisungo nilimik, ano kaya nga kasulangan niya tayo yun nasak, kone halo ni plus two. Pupin nito unok na wunang luni, ang lahilak pala niya kalapin niya na tayo yung sa kini umiksaan, ano yung halo ni Gotuan Timisungo nilimik, Kone halu ni go one. A kulevik, nuwe neak neak tau mayuk. A malutau halakhe paliagalap ne neak tau nusak. Sikhini umik sane anwe halu ni go 20 misongo ni limmik. Anwe nga kasu neak neak tau nuat khalokpan. Kone nga one miti lagum. Ibu yuwik unnuk nubuti paliag neak neak tau mayuk. So koyulit galatwin na kialit. One nil ni anwe nga 40 misongo ni halu ni 60 mut. Tikiora hatta to me according at 1 mitilogo salwid unnuk no we happen ya ne aktaw meyok nubuti yalla ne aktaw unnuk ammalo sogo likalatu na realit one new mixana no halu tigo 20 mission un limmi 40 mo hatta to me anu qawmi yalla ne aktaw 50 mission un halu ni 70 mo hatta to me unnusak according at 2 mitilogo Kaya siya mo lorai kung lai mo lunok na wala kapin niya niya aktaw mo yung anok kao di atuang ni mi. 20 mi so limi 40 mo hatat mo yung nasak. Kone hak niya to 4. Huwag tak unok na wala kapin niya niya aktaw mo yung nikyo miksaan niya niya kalo ni go 20 mi so limi 40 mo tikyo di hatat mo. Ano kaya nga kasulangan niya aktaw yung nasak. Kone ako 3 mi tilogom. Kaya suk unuk sila tiyako balia lang na yaktaw yun nasak. Ato ang namiyan na yakaluti 20 misong limi 40 mut. Tikyo na hatatumik. Kone nga 0 mitilogo. Aw palok unuk sila tiyako balia lang na yaktaw mayok. Nikyo miksaane ano yakaluni ko 20 misong limi. Ano kaya nga kasulangan na yaktaw yun nasak. Nila suni nga 0. Tasiyo yak unuk nubyo niyang na yaktaw mayok. Unwago nubut. Nubuyago bala niyak niyak tayo nikyo miksane ano yung halo ni go 20 misongo ni limik ano kaya nga kasulang niyak tayo yung nasak nila sundi nga 0. Tamahalo ko chami unok nubo niyak niyak tayo mayo sila tiyago bala niyak niyak tayo unok nila sundi bolo 0 mitilago. Kaya so chami unok nubo niyak niyak tayo mayo kandilak tatun na kaya hak niyak tayo nikyo lo atong niyo lumiksan ano yung halo ni go 20 misongo ni limik Ano kaya nga kasulangan niya tao yun nasak nila sun ni halo ni go 2. Tauna yung lula badormi nain, hope del, unok nubo niyang niya tao mayok, nikiolo habang nga niyo lumiksana no yung halo ni go 20 misongo nilimik, ano kaya nga kasulangan niya tao yun nasak, ano kagalan niya tao nikio miksana 20 misongo nilimik, 40 mo hatatumik, kone nga 1 mitilogo. Boswell Makovic, unok, Nubuti palya lang ang niyak tao yung nasak, ang malo, kanil, tuwin na nga hak niyak tao yung unuak, nila sun niya ko 1 mitilago. Takwar kasel niya rin ko hausak tabi ni tamano na yung mi, ang malo, labit mo ming.

0: sukan na inyo ipikusing ikan o pinriba ng mga ta sa ikon na taong kalasliwi idyo at ang lasitik huwi anak talo wala ito uglaw yu ato ang malutay ko at pimon kising mig nimiksib duti ko balong ni tukto amyanik nimiksib duti uyo at takatala ito ila kano tako at misik taksutik at tuktay lulugutan na abat ng uang uyok inyo misyal lalo yu akatas na tuktay blue at tukso ko paalak sa kayo naktikulong tako akso kong naktikulong katak laokto na lunang ito ilang ayong ito alo katalaokto uyaw taktulo ang naito ilang uyaw taktalaong may uwang linaw daw sito yung nakatalaokto nito nga rin yung uyaw taktalaok si magalaong may yung ang utilo ang naito uyaw taktalaokto daw taktalaokto ayong ito alam maki takukan nito nung laling ni kaya mo na akaw kangat kung negotiblo ta katika taktalaok si magapta samak ko nang ali uwang ayong ito na niyok to katawan sa taktalaokto nga si yung nukulo ni palawang yung nuk tamak ko alukay malo aksa ako ni uktok daw katilaw ito nga inna kaya ako lakso nga inna kaya magatilaw ito nga kiyo niya ko nuto yu ato ami sa kulo yung naiko ako di ko din ato katilaw si mga mata kuwi anak to alo katilaw man sa magkotag ba ikka maluwaktag ka nibiyo sa kibag kanunalin noog lakso ni uwanik kaya sinumituin na ang ito ang nilabi lakso ni noong naling mitagbangan ang itas ni kuwi anak to mata ko ilagiyeta ko niya ang itakalo at akwad lang na sa mong mata sa mukim to ni ilaw katalaw po nga tayo na noong naling mauglak ato suta su uglak suta kasi ato suta kasi ani kata ano ito ublo ni six niglukya sabang niglukya sabangan ni kalangin kawalok pala ako sa mayo. Mo, unukulo kasi, iblo ko kasi lo kaya ni kata, unukulo, muming walak pagsuti, muming suti inok dito. Kailaw tigo at ukta wala ko suti. Tamak ko alo kaya amiso, amiso galo at ikaw maluakalang ilangi, ayok lalok takap, asayin pitakaktuk sa wiyo suli, kailaw tigo unukulo at ukta wala ko tibot. Ublo ko kasi lo kaya ni kata, kilaw dyan ni kata ama inok dito mo ming walos pagsutik. Ugla ko naman ni na imi kasi gara sutik. Lan uglukta na gila sutik. Sa imi na ukatila ko sa mayo ama. Ang ikaw sa alin niya na pata na gila katigila lutik. Kuwa ito katigil lutik. Sa imi na ukatila ko sa mayo. Sa mga na ikaw mabiyakal na madya. Nibiyo sa kaya ko asya na ukaw sa kaya kada akong nersunga.
1: Tamna ito sabi sa atabod. Alasip kang nagtamna. Kaya sinang mayo tayo. Koyen namik. Mana pivalerung ora legyang na telat sa exet utara na tok. Tamani ka TFC lawa Roberts Fabito. What's out down?
2: Ulukut dah si bisu ke tatang pivaler. Wong hausa anu to. Nuna pumiwang utah na kakinat tau katalaw tu yalo na ipmi ino gunik si matilaguna na jamina yalo na ipmi pala isi kohat si Major Johnny Jr. Ningiungan salang mi utada ta na kingon lapamin nuna lipaw jani takul jamini na ching utalaan na yami timing alaw nagadjaw lakimi nani jaw laktuni nuna chiyami tuhunga jaw lakadja khawdi sakto amalaw timing a khawdi sakto hulaw tanga nuna bumi pala isikot takwa pika dyan na mo kawdi saktingin ni si bulat itatuit Superintendent Simon McDermott ta na pala isilagan na maulat si Junel ito nuna bumi 25 nuna rin ni McDermott o kala ito pimakiutin niya pagi niya tangigo takwa amisyo na panong nuna rin na ukasyonlo ni amalo pala si hanuing ikalo ang mga ata amalo katutya katatya kalo ang mga ata ubik karnik tay malo ta na suka nak tu ya tok tau luar ningin ni amalo inu semini kepisi batuin amisyo luar ningin ni kimi kunyak tu
3: and that's very impactful on
2: nunalini atuni lohatamat inugunnertu haraima alla tamakkununga palisinu kamahattare khasungulunu tamanna atchurunnartu khasiutipammiju McDermott peroxarni kununa bummi arveami ungusimajuq ausu khausuitumi michimatalik ammalu khaluit te maluta ko saben ngujuit avittuqsimajuni kanatami iqanaijaq bige hattaqsimajangit ammaluk pinguninganinu nabummu utulertuni riketnani tu inu katujaqatigi katimajingit katimas silautu ippatsa ikhalunni ilaga jawlautu khausiuluti hanutani tusaqatsaqaqa kanertuti nuna aulatauninginnu maligaqajanginni taimallutaqqua kiwa ikugu akaliti chihatta gunnaqsigajartu taqqua inuit nunanganniigiaqanngittuni taimauqartuti ujaqanniarti guqinneqpallaatu innamata xikertaalummi ammaluttau maligartaqatsiareahartu sanngijuutinin Solomon alerut nunalerinermut ujaqanniarnemoilattiji katimajinginnu ilaujuk kiwa uqalaortu taimaagu tamakkua xinneqattartu inuit nunanginni khawjikkai gati kiwa yekunni
4: manna tan atoru atorlu akilis takatternelerata atuk maksimayun nunakut tiluanittuni surlupiun nautakangillu tinunakut tinnuarsimayullunni asiginniklunni kiseni takarmayo inui ino ino rakutinga ni ato mo akili yaya ng ina yung nakto tayong ngalima.
2: Tana nito ak maligaw yung sangin na sa unang tuta ko kiwa yay ko akili titigun na sila ti sulo na yung yaya ang ita minit to minit ang itaw si magatik tayo maluta ko hangat taktitaw si majukut tako himiko na kakata niya tuwin amalo naminak inuit nuna kitingin na kawjigay hatang lutik Inuit Manitoba mi amalu nuna bumi atako nuta mi umertu ami khawri sa kumi atsi lauktun atako kakisaw sa kuna kawakta mini ujo atinga sakku tay malutan na akigak tau wali ajo takiwake ani amalu atako ukiw tatu mo khawri sa nemutu ka nga juit amalu nuna linnun tay malu ilinyak bidyongan inga to Manitoba Churchill imalagaji ko khawri sa tingin nun RV sakku taneng kasilatu takiwa kaya ni Halifax lealo ni takini sibunitin ni amalu kingunengan ni Churchill mi awjak hawzis ako taulang luni
1: Kaya na mi kawisa tu sa exit utak tutamahan ka sinangmit timi laublumi Thursday utilugu June 4 ilagi loktavu tu sakso giyang naaman Sibulak pa mi kay sila kanuin na siya ang mga takitang mo na kalimala ko lagi. Kugadong migok, unok nuya na ito. Minituin na kailik, taksilikat talon yung nuaw. Una yung niya tamani 1 million ni. Akago nuya gumakta ko, minikat talon ni. Nigya gumakta ni 20 mit, una yung niya tamani 3 million gumakta ni. Talog doon mili unok nuya na ito ko. O ang nalo ni 20, ano ikliyang na ito ni. Niglas na tamani 1 million ni. Akago nuya gumakta ko kan nituin na realik o ang nalo ni 20 niglas na tamani 1 million gumakta ni. Oksok tolit unok nuya na akta ko minituin na realik o ang nalo ni 20 ano ikiya yakta ni niglas na tamani 0 million ni. Akago kan nalo ni ubulo ni makutuin na realik ublukot O ang nagumasa ni 20 mid, una yung niya tamani 2 mi gumasa ni. Yakalok tu Charlotte unuk makong niyak tugok, bulun ni unuaw kan nagat talo ni. Pingang nalo ni 30, ano ikliya yakso ni. Una yung niya tamani 2 mi lo ni. Akago nuya gumato ko, pingang nalo ni 20, una yung niya tamani 2 mi gumasa ni. Koglok tolit unok nuwiya na aktugok makutuwi na realik. Pingang nalo ni 30, niglasing na tamani 0 million ni. Akago sa kanilagat ako maaktugok. hoang nelo ni 20 anu I clia o mahti nu blog me tabio mixani uni unia tamani tu mi gu mahti ni tegwa ta koi sa le te min nei na skri o ila teke ni kitang ni unnuk ama akagu
5: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, Son, I've made a life